Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lea Salonga at ako po ay Pilipino. Sa susunod pong mga sandali, patuloy po akong magsasalita sa aking sariling wika at wala pong ibang makakaalam kung ano pong mga sasabihin ko ngayong gabi.